0: awi nyoro soro kukraye bube janjo keneka mina aw mina sega mado soro udube barake borolo sanfe nazaraka uko web imuris
1: awi nyoro soro so madala tuguni na so madala ka sega Burkina Faso bube jula so seko donko ukorolin ko sankorota aw sira ka shifu de soro munu be barake ngodube barake walsa ka sega mauka nusongo ya de ba walsa ka sega mau flake bali bela jilemba don ko ka sega mabla yelela o ye barabele bele de o do ka barabele ndore ma mo be flake sugunya juma ka se ko fle ani ka no sondia ka se ko fle ka dobo e ka kunkunya la ka se ko fle ani ka dobo e ka gele ya o konona na ka dobo e ka joroni miriala o do ka barabele ndore ma nanzara ka oku comedian we humoriste o do ka barabele ka se ka maula yeleng bololo sanfe ma o te se ka maula yele ken ka e ti la yele o be la yele ba ne be se ka yele sur le son au dans c'est bien Francis Dumont Keneka obenu yere yimbalite tokofo obenu yere yira walsa ka seka do jondo ani ombe baroke ka tuka bara a nusontia a here a geleya ana degun kono nana